0: Ako ba sa nara pa KCDL? Ano ba ito kante usun te mani nga po ngay? Awasun nara meruro punti teya ka kangay. Puanganan te puanano inanun te usu. Te usu punti wana te kakapaya erang Indiana ko inanun te miyaway. Te tapo aresu puni peni ni muanda ire iyay. Te tangira, te karinerini, te akoy, away te sepanga. Usu ay kakorakora kene miyawre ire iyay. Abu kari kira kenne beto community kita kawa ya kora kora, awa kari kien kika na kora wan ti ngapong ea tame erwariki. Ndi on nabe ea iragini pesa ruaru nante pong ei, awa ngina kain te usu ama ista tape tape ya, ndi akan te makuri, tere irei, awa ita apiri kita pewa. On tape tai, awa sakona ni mani nga kakawakin, haripun kapenya nape aratai mekaina ra usu. Yorian kesi tapewa ti minisa sikona ni meruro ye me kaina rausu me ti meruro ani ena poni kona ni ka kora kora arundi ki tere itaki ina nante usu te puanda no ina nante usu ya ki nano na ki pa anang pon pere lepen si te poni ya ngo kain te usu nda betai tere itaki e kona andi ki pa po to kai hari nanon ta ya ni ka anganga karinian te ka kokoro ni ya ngo O te waya ni magurin siem ni pekatikia te taakete ke te toko e si te wana. Te usu e tape ndikira ki ni korakora nkana kaina a kaukita ni ngaya nungora na konte menna me te menna. Nkana karawa te reita ki a yeuki. O ni kaota harun te kukurei o te poutoka na koni korakora nte menna me te menna. Kaaro erangi ni kakawa ki tapeya ni kaota nte penna ni katoto rinanun te toto anakin nanu. Te kokoa ua o te tangira. A te ei, anapun korakora napea ya poutoka na konte puandanun te usu, meni kootan napea ya karinerini, o te ipuopuo ki ni makurin te muyenga, o wai kootan nanoya ni kukurei, ni kanuan te uwayan reitaki. Nte pong ei, o saka umwaya kaina ra usu nako, pa anapun diya ni karekia ya tai iponi ipukia, narun te uwayan teka teka namaraki, o ansisiraki niya pa ewara kanuan na ya pong, Kengkana saki me anakapene ya taito utana ni meruru o nungo ngora pataya ni makuri naruna ika warireki ya ikai enapun kona ni karika te pitaki kita koha koro ya muante pukura. Ngai sa muana harapong ngei o wara wiki ya yu o sauru ringa pa korakoran ki aintuan te usu ipun na ki anaki ya pakina mente kaupai me ipun reke mente tangira te karinerini o te mamannano ipun irou ya kain te usu.
1: I'll always remember our summer in Hawaii. Aloha nui loa.
2: Under the coconut tree we stay.
3: Tuwan mana kan teri kira ki? Aku tak apa kan anak kamu kur KCDL. Ina nanti aku bos kiloi. Ali ina utaki on kayak. Iron name is KCDL 2026.
4: The minute on the MTCIC in data ki me KCDL, kind of port, the CEO me ana management o tani makurin KCDL, nrona ki me te sokorupo ki o staff nana mother ministry e MTCIC ke commerce. Anga aya katikiroi o ya poutoka na kon ANE ani ari ESM na ngaya fana saka poutu arere KCDL away!
3: Poposin takataka, iyon na pamakuro, me animen pasitan narupin. Ota ni paipa yung KCDL, nona ki merapata, aki kamne na yan tem TCIC. Ndeita ki me anawsu na yeni, yon tarawayita, peso o merkei. Saikari ki ba yon na nga, ala pouto ka na kun, Miss KCDL 2026.
4: KCDL, kondang kampana, e na warukoy ko, na kong tirikira ki, menikaw paira at depend. KCDL.

Serang kakai ta uri kina konara kampana ete KCDL. Diki narun kapu wan te kong rayu. Kura parikin koe nung ram na konara meruru. Nipu utokan te usun te inga pong ngay. O saka titiroi ko nabe mekhai ni muyengam. Awa musu. O ipia na koroi. Ina kakano. O men kakapaya ki kanuan lami pong ngay. O ikay maimi. Nakon naratay ari mina sa nga kaiswo na kay kaiki ayo ti metan mo ni Simeon tatiru rom ti nga punge yari akangay na koy tikiroy rikin koy me amusu o tikiroy kanwan na mi pong ngayon.